0: Iniesang B! Oh, Iniesang B! Yum, Cebu. Miga matalag tabrani.
1: Ho ka na, no? No, saan? Nakahigala pa sida.
0: Ay, bu, kang bidra, bu.
1: Ihe, nang mo yan, umitlay. Ay, di, ta, tumandi, nupi. Malika, wala, boy. Ning mo rin.
2: He, he, asang bi. Nakoy na, igi, ming, Cebu. Lai, sun ba, dumay na. Sunaw, sunin, tau, no, laiba. Karigino.
1: Karino, ta, tumal. Kadum, dagi, karitabagi, lakbi, ba, no. Pisa, pa, ay, hay, bagi, mati. Nusaro, karino, pwede, chachala, na, na.
2: Hey, bima, wadadi, hen malleda. Toki da kisi